0: arumuna myenge sisi awana
1: yasa makosa
0: amuna yeye koma sali kosa.